Obeto mami owai obeto papa owai omie bi pa open asem owai oyere ka bro na pa na otu ni owai ah.

Wasem yisunsum wasem ayen kwa abusi abojobre na akamichi nson na medimi program no eba ayiye yeda nana adu ase sa no pensu no jebre na odiefa sa awari enjisi nyinyamo diaka no ka boy wa hanom no medi